0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mangi len di nuyu. Di len di ziar len wax ni alhamdulillah biñ santé suñ borom subhanahu wa ta'ala. Comme exi nañ fi ci samedi bi inshallah ci 6 o'clock wara dem be 7 ci driver bi programme ñu ngi len di nuyu len gërem len santé ci déglu bi. Ganaw buñ santé suñ borom nak ñu tek ci management bi ci radio bi fi ak borom radio bi yépp di Fita Gomez ñu ko nuyu bu baax ak njubotam ñom yépp ñu ngi leen di nuyu nak Minister of Transport nga xamné mo fi togal transport yépp ak executive am dal di ko nuyu nak ñom wa General Transport Union jele ko ci Bala Omar Cissé jarga faal dem ci noa jabi ba ci region ci amansi sakatuma gox gi neke di KMC region di pap ci yasin faal ñu koy nuyu bu baakha baax ak ñu ibuke sané ñun yépp ñu ngi leena nuyu pap faal nuyu massa executive yépp ci kaw be ci souf waté wu ma ken a di nuyu tamen rek chef de garage yi nga am ñu tollu ci bir garage yi di regulate ñom itam ñu ngi di nuyu bu baakha baax waye di nuyu tamen rek driver yi ndax su jeen jakate ñu mom moy ñoy jak ndax su dege ñuy wax yépp driver lolo tax ñala yépp dañu ko dañ leen gungé waye nak mbir mi driver yi la kon ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax waye di nuyu tamen rek apprenti yi nga xamne ñom itam dom yu goor lañ té ñu tolo ci wara jang métier ñu ko ñew di jang métier kon nak ñom itam ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax di nuyu nak ñi nga xamne tamen ñom ñoo xosul choono sonna def lu nekk bi mëna am jégi moto bi mën ko joxé ñi diko driver sen bopa ñom itam ñu ngi leen di nuyu waye ño xassal nuyo bi nak Orex mi nga xamne mo japp ci liggey bi be ñu mon ño dega fi ci West Coast Radio ñom itam ñu ngi leen di nuyu te di ñaax driver rek ne nañ dem ndax ki lay jappale nga jappale ko ayul ndax Orex bo gisee moy dugal loxom ci driver bi programme moy ne dañ bugar driver ñun ñep ñu waxtane suñ soxla waxtane suñ xel fi moko waral kon nak ñom itam soxla nañ driver yi di djoglu ci Orex yi di jënd sen essence yi sen gasoil yi sen petrol yi kerosene yi ak sen gaz yi ak tamen sen engine oil yi hydraulics yi ak liquide yi ñom it dañ koy jaay ñom itam ñu daw dem fofu ñun itam ñu jukal len ndax nit ki nekkula nekkal ci kër gi nga nekkal ko ci naaj bi kon nak ya ci nga la ma ñom itam ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax akon nak mu don Ibrahima Ndiaye rek ci machine bi fi ak mic bi ñu tok waxtaan xelalante comme ñu ma leen ko dé waxé mbiri transport du yefi xulo mbiri transport du yefi doolé du yefi mer du yefi man la doorteena dedet nañ leen waxtaan lañ wax ñi xamutone xam ñi xam yoko xam xam lolu moy dimbalé transport ñan ño ci bokul ñan ño ci boka té fogg na né aduna yepp ci wara boka kon nak képp ku nekk rek am nga ci wala transport dafa yaatu bi taxna fu way nekk rek am nga ci soxla kon war nga ci mëna waxtaan gis sa bop ci li nga soxla lepp lu la ci neex wala lepp lu la ci naxari nañ koy deglo xel bañ ko deglo xol ndax lula naqari lu ne neex na sa morom lula neex lu ne naqari na sa morom kon nak xel fa dess te aduna xel mo koy doxal so fekke ne nak xel amatut rek danaka rek ñok bayyi may ñoy em waye su fekke ne xel toujours mu ngi am da ngay gis ne ñun yépp dañuy jëriñu rek comme niñ koy waxé ndé wéx yi mom du dara ludut luñ fi wax ren waxon nañ ko fi da luñ fi wax daw waxon nañ fi daw de ay ati at ñu ngi waxtaan ñu ngi dem ñu ngi ñew fu nek rek waxe nañ ko fa ay ati ganaw transport neku fi gan luñ duñuy fatale ko wante rek waye du ca gen xam nga dara wala xawma dara lolu taxut ñuy ote waxtaan du moy a fi sama xam xam em amna ko xamne moma sut xam xam momi su ñëwé ma jëri mën na am sax ma opp ko xam xam waye mën na laal point bo xamné xawmako won lolu jëriñ ma ak sama xam xam yépp ma dal di fa jàngé kon nañ leen di téwlu waxtaan yi di téw di déglu ak xel déglu carefully bu ko défé so koolé sax da nga am lo mëna contribute wit bété do kaja fi sa morom do xass sa morom da ngay wax rek li nga xamné mom nga xam ci transport ak li nga ci bëgga xam nga nit fogna né lim bëgga lolu mo baax fekkal lim bëgga sax né ko lugel waye nit fogna né suma waxé adina ci kama té yow so waxé sax muy ndëriñ ci déglu kat yi kon nak su ko défé ñu waxtané transport ak yar ak téguin jub ak jubanté nday nit ki so jubu do mëna jubanté nit ñi so amul xel do mëna xelal nit kon nak transport lu yaatu la té ñuko sax dañ bari kon la ca genn ñu togo diko waxtané ku ci né di gis sa bopam et paré di gis sa morom kon lool motax ñu tok fi ya di waxtaan ak yeen waye du xam xam xam xam mom tegut ma fi e outil xam xam moma tek fi kon ma ngi ci seen ganaw waye comme man ma gëna jëgënti xarala waxé kay bi kon nak dina ko commencer ko défé ma saté wax keneen jëkalel ma keneen jappalé ma e keneen momitam ak num ñëwé rek muy nonu kon nak mu ngi nonu suñu mbokki driver yi ma ngi leen di nuyu ndax pot bu set rek ñu ngi ci yeen ñu ngi ci police yi ñu ngi ci lepp bayiwuñ kenn fi ku ci nekk rek sa wala lañ la wax bena boko déggé xel té nga mëna téñ nga téñ sa jikko ndax gis nga ñun suñ problème yi transport bi yépp is lack of attitude attitude mo ñu sonal mo amuñ ko téñuñ ko té fek téñuñ ko gomu mëna ñun dinañ dem fën dañuy aldi delu ganaw rek té da ngay dem ci yeneeni réew nga fekk ñoñu ci seen attitude jappalante bugante di jëflante nga exi ak ni nga joggé fi fogg ne yow ni nga amé ray fi nolu ngay démé ci réew yi jambour so démé ci réew momuy choono kessé nga fay jëlé waye mënulo cëñ cëñ loi kon jangé ko ci sa dika bala ngay gëna sa dika discipline daf koy jangé ci sa biir neeg bala ngay gëni neeg bi so jangé fofu ngongor ak ñeeka ak traga fo dem yobale ko té muy doon sa jëriñ ci fo dem waye suma mbokay ñu waxtaan ci ni ñuy dawalé moto yi ñu waxtaan ci suñu yoon yi da nga wax né yoon yi dañ xat waye so ñëwé ci biir xel da ngay wax né yoon yi xatut xol yi xat ndax ku nekk dafa bëgga woné wu fan nga aim ak yow lo man dang ko bëgga won nit ñi té nit ñi fogu mané fan la aim ak lan la man jëriñé na lu bari ludut lu baax mbokay nañ sétat suñ dawali ni moto sagatuma ci highway bi ci ala bi fo dem naka lañu obategante ak naka lañu wara obategante ak so obategé lan nga wara def ak soy waja obateg lan nga wara def mbokk yi fofu bugana nit ñi jangal ma fi bu baaxa baax overtaking dafa am yoon ak place am fan nga wara overtake amna overtaking do mëna nekkat ci l'hôpital zone l'hôpital nga ne fu digante fu xat bobu de nga fa overtake sefut overtaking do mëna xaar be ex ci zebra cross ci digante bobu nga ne di nga overtake du fa bax xamulo li ngay fekk ci zebra cross bi sleeping policy do dem be jégué ko about 15 or 20 meter nga ne ci digante bobu da nga overtake kon da nga dal kon fofu du overtake kay mbokay resident areas yi nga xamne dañ la jox ne dawal 25 km per hour wala less than that nga ñew ci area bobu nga yakamte bëgg ak overtake du bax lool yëpp bokk na ci li nga xamne daf ñuy indil choono again nga ne da nga bëgg overtake ndax left nga bëgg overtake ndax right nga bëgg overtake because overtaking bi legi left and right la ndax da nga gis moto bo xamne dafa sisu ci fast lane té demout fen ndank lay daw nga gis kuko bëgg overtake ci slow lane bi waye paré wuta xol ci kanam té warlo ñew be ses moto bi nga bëgg overtake be mu ir la pour nga gis benen yoon ba xam ndax li da ngay dajé sék dara wala dara nga taxaw ci sa kanam kon fofu war nga door sa singla so doori sa singla yotal ndanka set te nga bay sa xel ci sa seto bi ndax amut kula yaw itam ku yakamti kuy ñew bugg la overtake kon xolal sa seto bi door sa singla so xole ci kanam nga gis ni amna moto buy ñew ci 50 meter bi kon bul overtake at least moto bi maximum bi na nga xol gis ne suri na la ci 200 meter nga xamni hejna bobu dina la dimbali te bo over bo demé be jël reni overtaking bi be overtake moto bi ngay overtake su fekke mu ngey daw 30 km per hour kon yokal sa tank nga am 40 km per hour nga mon ko romba wa do mo na def muy daw 30 km per hour nga ñew bendeno ak mom di daw 30 km per hour ka fan ngeenay dem yeen da ngeenay gangante comme ka da nga dem dafa slow ya ngey dem kon de nga yokal sa speed tuti nga rew nang ko romba te soko rombe trial be romboko at least 5 meter nga singlan won ko de mangay delu ci suma right bu ko defé momit mu xawaslu yaw nga mëna dugat sa right nga dem sa yoon way do overtake nit ki rek within 10 cm nga delu wa sa loxo dem ci mom fofu so breaké mëna dal sa kaw so breakul sa té mom xamul lol ni mo ñëwé mëna dal sa kaw té continuer ko li ñuy wax ni waaw ku laal nit ku tampong nit ya ko togn waye ku overtake nit jégeñ ko kon ya ko togn so kon yaangi gis moto bo xamne mu ngi ta kanam mu ngey daw nga gis mu ciof brake la itam delu tuti nga gis mu ngey singlan di brake yaw nga ñew bu ko overtake te xam lu tax muy taxaw xejna amnañ suñu mbokay yu xamne gisuñ fa ñuy dem mom lañuy may amna borom pouspous bo xamne dafa bëgga jalla mom lañuy may amna nak yo xamne ñu ngi bëgga tromba ñom lañuy may waye it amna foo xam ne doo mën a am zebra cross, waaye nit ñaa ngi fa te dañuy romba nga gis kenn di leen may. Kon yow foofu du yoon pour nga yàkkamte overtake. Kon overtaking yooyu loolu lañ war a waxtaanee. Ñu gis ni moto du pour xaajaaneekaay moo tax ñu joxe ko ak corne yu dul jeex, pepepep yu dul jeex. Jamono bii nag apprenti moo daan yuuxu di uti kiliyaan, waaye léegi driver yi moom def nañ ko xaajaan door fu lay ci bëccëg bi corne pepepep tax rek ovatek fu la neexee yéexee sax saaga ñëw na. Lu tax te mën nañoo liggéey dawal jantul li li ñu yoon may ñu def ko, li ñu yoon may ñu bàyyi ko, lii suñu right ñu jël ko, ñu bàyyi ñeneen ñi ak seen rights. Ndax yoon lañ wax, waxuñu kër gi, te kër gi sax daf ko bëgg ak nit ñi. Loo am ci kër gi mooy néeg bi, waaye loo am ci néeg bi mooy sa kaw lal bi. Sa kaw lal bi sax sa boor bi ngay tëdd mënoo koo jeexal. Kon del sóoraales keneen dangay paag, paagal seetal ni ngay paagee. Ndax danga paag sa tànka yi lëmu, tànka boobu lëmu mën naa koos accident. Ndax dangay paag dugal nga boobi moto bi, waaye taati moto baa ngi ci kaw tali bi doxul. Kon parking tamit dafa am jànga. Ñu seet ni ñuy paagee. Bu maayin kiliyaan bi la ne wàccee ma fii, wala yow borom private car bi ki nga épp ndax boos la ndax du boos, bu ko déglu seetal fu safe nga paak nga wàccee ko mu safe. Buñ ti dawalee police yi nekkuñ fii, police bi nekkul fii, yow yaa fa nekk, yow yaa replace police bi. Buñ buggee xool ndax police bi nekkul fii, loolu moo tax fu la nee nga taaw, su la neee doo taka belta bi because fekk gisuloo police bi. Loolu du wax. Dangay safe sa life, safe life yi ñi nga épp. Loolu moo ku mayaa. Yaa ngay liggéey, danga war a respect li ngay liggéey ak ñi ngay liggéeyal. Waaye li xew ku la xool sax nga ne ko loo maa xoolee, noo ko gisee. Ku la romba sax nga saaga ko ne def ma romba, lu tax du la romba. Mbokk yi nañu fexe génn ci liñ ne ñun waxtaan ak suñ xel yi, jéem a jubante suñ xol yi, ndax yàlla may ñu ñu génn ci fitna yi ñu am. Te gis naa ne moto boo ko éegee rek yaa ngi ci fitna. Moo tax ñu ne seytaane la. Waaye léegi-léegi kii dawal nekk seytaane de. Waaye léegi-léegi kii bugg a cross te du seetam léeg-léeg mu nekk seytaane. Ndax wóor na la ni mu ngi ñu ngi nii ñu ngi la may pour nga cross. Yow nga jël mobile tay ci sa noppa, te mënoon ngaa téye mobile bi balaa 2 minutes nga romba fi ngay romba nga mën a dégluwaat sa mobile. Waaye ci kaw di yoon bi ngay taxaw yore mobile di waxtaan. Moto corne la besoona doo ko uy, loo fay mujjee soo ma laalee soo ko laalee kan ak kanay wax du yow miñ laal. Yow buñ la dooree ba nga mën a wax rek laaluñ la. Buñ la laalee wallahi doo wax. Matoo ka bari doole. Su la laalee doo wax mukk say mbokkay wax waaye du yow. Te doomi adama
1: lim otek bayima yi moy xel mi su fa xel mi nekatut mok bayima ye am
0: xel mi
1: kon xel mi defa bax nga yobu xel mi ci lu rafet ga baña tap xol bi soko topé toujours rek da ngay ligéyal ñi nga waruta ligéyal gos lo ligéy joxé ko doko mayé doko saraxé dang koy joxé ci lula neexut bay fos té xol bi mo la ko may mbokk li cien wok la ku nekk ak li nga mëna def ci transport lolu ngay def chef de garage ya ngay jubanté ci garage bi ñu ngay défar ton yi ñu ngay def fos kom fos saf ko wara ñu ebla ñu ngay outil client dila ebal ñu ngay séti ay bagage dila ko tégal apprenti ba ngay aj ay bagage ci carrière sétal ni ngay ébé sa carrière bi del sorale waya yi nek ci yoon bi del sorale garab yi ngay dem fi ngay dem ndax ban yoon ndax lan mo la fay gañ kay dawal di driver ba wara baye xelam ci kaw ak ci souf kay dawal eblu bari am ay garab yu ñu muy romba wala ay waya yu muy romba mu war di xol war di sorale lolu fogna mo gën gay sorale ñi lay xol wala ñi la xolut nit ki moy jaay bopam li ngay jaay mo lay jaay tale bi so defé lu bax ci yoon bi ci moto bi da nga am kulay gis te yow gisoko te den la fonka dof yala fonkut nak bo len topé ci xulo xex da ngay melni ñoom te driver warna ma ci lu passé ngay xol nit ki xam nañ ne am na ño xam ne dañu xol driver sax mer waye man so mako debé ma sét nakala lay naxé be lek sa xaliss yow nga dem ak sa mer ma waccé la nga dem
2: waw
1: yow da nga mer té man damay out xaliss ma sét nu may naxanté ak yow be jot $5 bobu nek ci sa bir loxo ma jariñoko yow nga andak sa mer nga dem because xamna né man nga bëgguta gis because driver naxon na la driver yakon na la ngane driver yeb baxuñ nga ex ci man musulo ma gis muso ma xam nga mere ma mericale man nax la lek ci li nga yoré yobula nga dem bo demé bi sa xel ñew da nga ni ha driver bari wa tek toñ na ko di way koku defut ma won dara kale moma defon dara té lulu ak bari lélé nga gis nit jox la $5 bu dok wala $10 bu dok nga dem ci morom mi apprentem commencé saga koku nan yéna mako jox apprenté yu nangam yi koku du joxul lako kala ko jox du ki always nit ki kula defut dara kam bokal métier ba bu bul jël saga bobu jox ko ki la deful dara ke jox na la nga mënona bañ wala nga mëna wax ak mom waxu ak mom nga dem seti kenen nga di ko jox koku nula buguma li nga ne dafa rew dafa ni ngay cioke cioke be muñ koku feeku genne ka fa di wax te ya ko outil te gis na ñu bari bu de ponkali apprenti yi bari na client yo xamne duñ lay laal ponkali apprenti waye mbocci yu ndaw yi 12 years 13 years yi dinañ bu xale bi wax xale bi wax xale bi xale xale bi tonto rek ñu ne waru ta tonto mag tamen warna xam fim dayo fum em sa morom mi set amna ni ngay waxe ak mom sa morom amna ni ngay waxe ak mom sa mak sax am nga ni ngay waxe ak mom wax pour rafet ak yomb ci gemign te ngay ragne ki lay togn ak ki la tognut té ngay ragné ki nga wax né def la tontu nga déglou ko bu baax be xam ndax lim la tontu ndax waxuloko lutax mu tontu la lolu mag bu yaroo mën a yare, waaye mag bu yarowut du mën a yar kenn. Ndax boo jëlee sa morom yi set, am ay kaddu yoo xam ne wax nga ko ko te yow warulo, loolu nekkutoon sa diggante ak moom, kon bu la tooñee yow yaa ko uti. Diggante fay ma paas, am naa cieñ, aw ma cieñ, xale bu tuuti waruloo ko cee jox sa bopp ba mu yab la. Xale yu tuuti tamit nit da ngay xam sa moromi papa, xam sa moromi yaay, xam sa moromi mag, xam li nga bàyyi ci sa kër. Soo génnee koo gis tiyee ko suma moromi mag, suma moromi yaay, suma moromi nijaay, suma moromi nangam, soo ko defee jàmm am. Waaye yow itam na nga yaroo ca kër ga rek, loolu ngay génnee rek kiliyaan bu ñëw rek nga wax ko lu ko naxari, te yaa ngi ut ci moom. Kañ la ñuy romb fii? Kañ? Transport yaatu na. Fànn boo ci waxtaanee rek jar na waxtaan. Fànn boo ci waxtaanee rek jar na waxtaan. Waaye ba tey rek, balaa ñuy jàll ci leneen, comme waxtu bi moom su haajee, ñun suñu wax fa lay gën a mën a em, li ci des ñu jox leen ko. Yéen it ngeen jàngal ñu, xelal ñu, te bañ ñoo topp ci ni ñuy waxee. Ngeen wax yéen si la jëriñ nit ñi, te ñun ñu ngeen bañ ñoo tontu ci xuloo. Xuloo taxut ñu ubbi mic. Xam-xam ak jàngale moo tax ñu ubbi mic, pour ñun ñu jàng, xam fu ñu war a jëm, xam fu ñu war a em, xam lu ñu war a wax. Kon mbokk yi, ñëw leen ci 87 70 50 547, mooy line bi. 87 ngay def, soo paree nga def 70 50 547. 87 nga defaat 70 50 547. Wala nga def 83 nga defaat 35 45 175, nga am nga yokkal ñu. Kon nag ba tey ñu ñëwaat ci waxtaan. 87 70 50 547, 87 70 50 547, mooy nombre bi bu ñu war a call. Suñ mbokka yi, xeetri bi nekk diggante kiliyaan yi ak driver yi dañ ko war a segaat, ñu génnee ko ci suñ biir. Ndax ñun ñoo jurante, ñun ñoo magante, te ñun ñooy dem ñooy ñëw, te alaa kulli xaal danañ dem

0: nit moo lay yóbbu fa ngay dem waaye doo ko dox. Kon nañ yóbbu yar ak tegin ci yoon bi. Yar ak tegin am na solo lool, nañ ko yóbbu ci yoon bi. Dem nañ ba nga xam ne buñ ne paas yokku na, dinañ ko wax télé, dinañ ko wax rajo, dinañ ko waxaat. Yéen ay sax dañ dee gene tarif, yéen ay comme bii yéenay wuñ tarif, waaye ñu ngi koy wax di ko waxaat, di ko répéter different radios, different télé. Télé wut ba tey ñu bugg a indi wax, suy dugg ci moto bi rek naan la Talinik bés fii ñaata la, Talinik Babune Faty ñaata la. Fii ba taboo ko to foofu mun a wàcca 15 talasi yow wax nañ la ko. 100 mita boo bu dee foo 100 mita nga dox sax, soo yorut 5 talasi waxal ak driver bi mu jàppale la, waaye yoon bi mooy 15 talasi. Lu tax doo mun a def 15 talasi? Nga ne yow duma dee fay lii, yow yaa defal tarif ba ñu wax ne duma fay lii. Lu tax ngay wax ni man lii laay fay? Lii laay fay, loolu sa alal nga koy wax, waaye du alali jàmbur. Waaye am nga raayit nag ne tarif bi mooy 15 dollars moom laay fay, danga koy fay. Waaye sañuloo koo wàññi. Soo ko buggee wàññi da ngay ñaan boromam. Waaye tamit yow driver bi. Bul ne fii ba ta bokkatu nga ne 20 dollars yi wala nga yokk a price. Emal ci liñ ta tarif biñ la jox ba bañ lay yokkalaat. Waaye bul yokk a price. Te ñu ngi jànkuwante yu métti. Sakatuma su even amee su tawee fii nga bugg a ñibbi li ñuy yokku daf dee bari, waaye tam sikka naa ci client yi tamit. Ki dangay taxaw ne birkama 100 dollars la, ñii dugg ñii dugguñ, ñii ne paas bi du 100 dollars. Am ku jóg ne ko yow soo demut nga geneen fii abal ma driver damay dem. Keneen dugga ko amul du dem. Kon ñi am ñu ngay jaay doole ñi am, te ñooñu ñooy yokkal driver yi price. Ko driver bi su taxawoon fii di wax naan 50 dollars yi nangam, kenn dugut kenn faalewut ko du dem kese, dina taxaw. Waaye su ngeen ko nangulee rek yéen a ko yokkal price. Gannaaw nangu nga ba dugga rek jarat xuloo yaa ko bugga. Am ko waxee woon bul dugga. Waaye dama yàkkamti naka laay def. Ah, comme da nga yàkkamti naka laay def nag ki bugg a xaalis loolu la bugg a dégga. Waaw, soo demee ci bitik bi nga ne damay jënd peri dala, nga ak si ne waay dala yi ñoo rafet, dala yi ñoo baax, da ngay aj nga borom bitik ba beneen price la laa wax. Waaye boo egsee ci bitik bi ne dala yi nag bugga naa ko, waaye neexut ma lool de, waaye nii da nga gis ñi wàcca pour nekk nga jënda ko. Gis nga nit ñi stratégie boo xeeb rek ñu ngi koo def. Kon driver tamit léeg-léeg dañuy def lu wrong yokk a paas fu ne, waaye tamit nag client yi ñoo leen ci dee encourage. On ñëw leen 87 70 50 547 ci number boobu lañ mën a jaare 87 70 50 547. Kenn ñëw na ñu daal di ko jaar. Jamaa rek ana waa kër.
1: Jamaa rek
0: bisimilah kan lah.

0: man la di standby.
1: Standby jerejeuf way. Bismillah.
0: Content na trop ci waxtan bi def ngeen di def educated trop.
1: Jerejeuf yow de regula ko la nga all day all the time deng de call.
0: Waaw definitely enjoy na sa waxtan dafa educative man ti ci la na 47 years way legui dama retire way sa waxtan bi dafa educative trop
1: jerejeuf way
0: content na ci
1: alhamdullilah
0: xana len problème lañ am fi dama xam naka la diko doré garage bourse bi dem wulin kama
1: diko doré garage
0: bourse wulin kama bi
1: waaw
0: di ñew bourse bi fi légui su nekkene suba la 9 o'clock de 7 den de 15:15 waay su démé bi goudi
1: waaw
0: 20 la ñoo démé 20 ak fo taxaw na 20 rek leen lay jaaj
1: waaw
0: ganaw lolu it da nga gis né itam yennay suba ya nga dem digey nga joggé wu liñ kam ma di ñew pour subir ñu né la 18 dollars
1: 18
0: lolu la passe lolu moy tarif bi
1: ok
0: ñu nak dañ dé fé rek way nak ñun dañ defon né al 10 ci diganté bobu 15 la rek
1: té 15 la tam dé
0: ah lolu moy yéfi nak
1: 15 la dé
0: 15 la way da nga gis né duko doore legui tan bi nekani ya nga dem ya nga joge bourse bi di dem wulin kama den la ne 20 mi te ñu ne la 18 dollars
1: waaw
0: ci yeneen nit yi dañu bari be pare dañu baña dem way nak ala huli ali rek nga wacce digay fo nga volunteer rek dem way ma ngeen lacce depuis nga ñu sul travail de ci li len deke
1: ci lolu lañ
0: su ngone waaw dañu garé 18 sun demé na be 78 passé ñu la 20 dollars 2020 waaw
1: bari na ci dékk bi
0: waaw ok suba nak soy ñew joggé wulin kama di ñew ifel bourse bi bété ci joggé bourse bi di dem wulin kama suba tel bobu len ñu la 18 dollars
1: 18 dollars
0: 18 waaw soko amul nga tok té ngay tok dé naaji tanga ñu xam nga légui lénda bori hapa 9 o'clock ñu commencé di def correct tarif bi 15 dollars man la ci na chef de garage bi pa di fa nekk fini bourse bi man ko ndax man de hawma dama di fi am na ñaari at yo xamne ma ngi fi pa do ma ci mu ne ma waaw ñoom ci len liñ diga ak liñ gis ak liñ len wax moy pa digante garage bourse bi dem wulin kama 18 dollars la manako wa 20 bi nak ngon munema wa 20 mom lolu ci driver bi la rek manako wa jeri def bay yow nak ful yow ya nek fu mbahana neke ben doñu ci wa daral lu leer please wañu ci daral lu leer
1: okay
0: wow
1: bana
0: wa su boba na buga na nga ñew ci garage bi tam ci fita bi te ci chef de garage bi bursu ci ni bursu bi fi nga wax mom wow
1: inshallah
0: please inshallah man may Moussa Mbaye man tikala Moussa Mbaye
1: yu
0: bari xam nga mako wax
1: ni
0: da ko ngane ko Moussa Mbaye mo wal denga
1: jerejeuf bay mbassou
0: inshallah thank you very much wa jerejeuf way
1: continuer di deglu radio bi rek inshallah
0: waaw man ma ngay deglu man kay sen programme suma rom bop ma ngi ni di deglu fi ma ngay nan ataya ci suma tay ko bi di deglu radio mo do la de har on saturday
1: jerejeuf way
0: thank you very much sir
1: thank you very much okay Mr. Mbaye ñu la gërem di la santa ci sa leral bobu le su ko defé garasi ñom yépp dañ am fuñu wéru té fiñu wéru dañu wax képp ku am lula jaxal mën nga ñew ci ñom waxtaan ak ñoom ñu won la yoon bi area bi nga nekké so démé bi pass yi bugga la jaaxal wala chef de garage yi nekk site bobu bugga la jaaxal ñewal ton table ci garage bu mag bi nga laaj té amidou so demé nga tok ak mom dina la wax exact price bi nakala ak fan la be paré dina yoné mba mom ci bopam mu dem be xam ban garage ak fan ngay wax kon amidou suma bena jola bu ñaaw la nak way so fa démé ah dina la wax lu lèr té mom mo nek onda general transport union té fogna pas su yoku wala ñun ñu ci waxtaan ñom ñokoy waxtaané té ñom ñoy xélal nit ñi fan lañ wara jaaré ak fi ak falé fan la ndax chef de garage dafa yomba amna chef de garage bo xamné moto ma pan mu ñew rek nek ci bir garage ba di ralu buñ la né moy chef de garage bi soko la jett tane la fañ borom bam lay faral waye bo ñewé laj ci office union bi fu neeka ci tontable fofu non ñu né la demal ci amidou fallé yeen ñi déké sa area bobu ñoñu dinañ la ci wax lu set ndax tay general transport dañ sédalé general transport ci ay gox KMC region amna chairman western division amna chairman division bu nekatal ak chairmanam té nonu lañ tassaroyé ci bir garage yu mag yi kon kep ko ci amati lu la jaxal demal ci fi la gëna jëgé nga laajté ñoñu dinañ la wax lu set waye tarif dal rombu $15 is amna area yo xamné nak ci dayo bi romba nako ndatay boy bu dem fu nek rek tarifam amna kon Mr. Mbaye so fekke comme ni ngay démé dég dé ñew ton table demal ci garage ba nga laajte ku ñu wax amidou insha allah lo ci bëgg ci lu leer ak lepp lu la ci fajal dina la ko wax té dina ci taxaw ama nak ay $20 yoyu nonu yi ci dess mbokk yi dañuy gis ne rek fi dafa wété moto amout wala kelian open rek ñu def lu leen neex comme ni nga wax rek pexé amul mom boko waxé bandi bi rek amna mom jekuna way ñepp su doon manko rek né pexé amul ñaawo ñaaw way naawi fanan way duma dem ñom itam buñ bëggé taxaw lu bari versement bang leen ay xaar dañ def dara yoka pass mom ken anduda ken ci yoka pass pass mom gox ku ci nek lañ leen wax ne li ngeen wara feyeku lolou lañ wara feyeku waye tamen ñan deke ci gox ka ñoñu mëna jappalé ci lola lolou lay doon borom xaaliss bi nga xamni na xamul nu muy def xaalissam loko wax agrina parce que bëggu dama ye xaaliss bi waye mën nako yaaka ci façon bo kon nañ leen jappalante nañ am yermande bëgg bu oppa baaxul waye kon bété rek mën gëna ñëw ci 87 70 50547 87 70 50547 87 70 50547 kon nak mbokay ñu gëna bayi wan su suñu xel ci yoon bi bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa ñu gën di bayi xel ci ni ñuy obaté ganté ñu gën di bayi xel ci client yi ñoo weef ñu war leena jël wala ñu wara wacce waye tam budé private nga amé nga bayi xel ci ñi lay ñaan li fan lañuy dem ak naka lañuy wacce ndax doone private la amé rek nit bi rek la rek nga ne tay taxaw ci digi yoon bi rek def sa nidia sa buga buga bokulo ak nit ñi destination bokulo ak ñom xalaat kon moto sofa neké ba nga gis ne fuma nekani kat jéxal na ci kaw yoon bi wacc moma déssé damay jël wala damay wacca kon waccal yoon bi nga pak bu ba nga dem def li ngay def budé bi ngay jël nga jël budé da ngay waccé ka waccé ñi de nga xamné nak ñu koy def report yi dañ dé ñëwé bor site police yi def nañu ni police yi wax nañ ni way amna ño xamné tamen ño dé joxé sen bopa gis nga nak waccu mom daano ci gëna gaaw comme da nga bëgg ñu téyé la rek nga ñëw be lu melni round about ton table bi fofu nonu in so def nga dem be gëna sax nga dang da nga ñëw ci beuti police yi nga taxaw ñëw téyé la ya bëgg ñu téyé la lu kan mëna ci wa dara yow ya bëggoon ñu téyé la ndax fa nga taxaw ñunu xam nga né du taxawé kay kon fi té nga dem fa nga wara taxaw nga taxaw ñu bañ la yapp overtaking bi mu ngey sonalé ci bi dëkk bi baaxa baaxa baax ya ngey ñu ngey yaq moto jambour ñu ngey xoss moto jambour sétal ki xossul bala muy am moto xossul xossul xossul xossul xossul be yalla may la nga wakker lu dem jëndé ko moto jox ko nit nit koku kéyawut ko ñaata 100,000 la moto di jar because of da nga am lancin bi rek kéyawulo ken du wax mën nga dawal auto da ngay bonene da nga mën dawal li lu wax loko defé do sonal ken do yaqule do yaqal ken way xolal ñaari ndongo yu tamponganté rek ba nga xamné ñom momu alel bi motax boy suma way nga dé way suma way nga dé way yeen wayanté ngeen dé way borom moto mom yaqule nañ téne ko né da ngeen koy fay dé wala ngeen dem défar ko dédé nonu nga koy bay di xaar borom moto motax borom moto yi nela de ngay wersé 2000 dollars ni ko den ko gomlo ne mon nga am lu beuri legui su moto ba pané break banda ñu ne ha yow itam suma wersé ma bi mënuma ci gënne jëgi break banda demal ci li ngay sacha nga jënda ci break banda bi ko lolu moy di nga sacha ko am nga ni ki nga sass wersé ma boko waxé ni mu dem défarar sa moto kay moy def lay sacha te mu nangul la bena poti likit ngane den ko ay do batuti way du joge ci wersama bi nako driver bi jenda defal la ko ci contrat bi sacha la mo ngi la don sacha parce que mënon na bolé lolou ci wersama bi kon

0: Achaboka.
1: Na yule kala.
0: S70.
1: Uyamala.
0: S70. 50547. Acha, kalenira. S70 50547. Acha.
1: Mangi yambite adina ninye. Wau wakeli ndi kalenga mone.
0: Anyu ni Adamasila Faye.

0: Allo.
1: Acha basir na bio kay waxay tok fe.
0: Yo na kiran ne boy.
1: Kiran ne ne men rek na bia.
0: Yo ma xetim na ten remon men di tenum SK di men xaye.
1: Aha.
0: Bo basilum fop.
1: Yo de.
0: Ma xetim na ten koro xey yal sap ne samba sar.
1: Samba sar yal ci yal mi xatte. Aha.
0: Wala di ci je bara.
1: Yo.
0: Wala di ne ne maron fo basilum.
1: Aha.
0: Dewes ko fay ñol non fo baslum ko alkali ko taate fa
1: ha kay
0: bo jamme sar mbol ta def ko taate fa fop
1: iyo
0: bo modu fay yal saaj
1: ha kay
0: refate yal balade de yal bol saajo
1: aw yal bol saajo de
0: me simnal ten ko tewma adama sibla ay
1: aha
0: me simnal ten aliou jay agen karang
1: aha
0: do jala terminal bara
1: iyo
0: mesim na batil na sere fop
1: yop
0: botal makora ken def nan tajo ke idi yen fo motis den fo patatim na nam salma kora ke
1: yo way
0: bo batil na omar sen
1: aha
0: ali senin usmani fop
1: aha
0: bo mam gor
1: ya
0: wesim olen fogu
1: olen bo kay la ya fop
0: da wa gi mo fagan fatan fop de
1: a na ale mbirki la xeta de lam
0: mesim na lay fiju
1: yo
0: fo an angor
1: meta ref na dal det rek
0: panse ke wo rek panse ke wo fop
1: acha
0: na ba den
1: yo
0: kanjal jay
1: yalo
2: amasa yunisi makalone nona diamond
1: agila koko di baseru j

0: ana fofu lañuy tago ki yenna amel eleg ak jam
1: yango somo telo
0: kari nan jam show bi
1: ni telo nga gi gero
0: togal 95.3 eleg ci suba ati ben serial programme bu ñuy waxa kari nan jam
1: urgo ino talo
0: eleg ak jam la
1: telo mar si bi dali ni telo nga gi gero ma kañongo
0: yalla ñu yalla may fanan ak jam.